baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa wa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp da bayan ra'ayoyin muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: puma muana nanga ninja puma nga ngabo bibi sanga na puma yego
1: yo yo ka
0: fina ye
1: mitumbo isa ya molimo ya nzoto te na mama mate kwa